kublai phi ki parlok no sa baro kenikade ka akashwani shilong ko bawan chi phiaw lai spa sa punyo punya medium wave ko pe ding ka do press pa 100 kilohertz ipren so bai phi ki parlok no sa baro shaki program ki ba menda ka singe na phok akashwani shilong hagapor ndre bujhe ngi ni so bat ka akashwani delhi na ga beta ka khubor haga ktin hindi manpur pa da ka khubor haga ktin phareng hagapor ndre la la san

0: Beyond the Core.
1: Ngindang beteng sya kaman, dakani ka jingrai, kabala ay kerteng, jing pasyaw kaminsim.

Te para lak nong sga, shwa ba ngin poi shaka bakkut chong ka neka program naran san ki samla, ngin pin kut da ka neka jing roi ka bakhat do, ka bala ai kerteng, din jat, bala iet noa.

Ngilapoy siya bakot siyang kanika program. Tihadu bangin saya siyam biyang pan bat pi ha kawi kapor ha kajo kasngi ha uju frequency kanika day ka akash vani shilong.

Ki para lok no skap baro ngi ai ke blai shibun ya ki to ki para lok jong ni ke blai shim ban ta ba ngi ha kan ka life on in program jong ki jong wai khasi ha ka bang ya yo ban pen tem ya ki jing wai ki ba ma ki ki kwa man sap so ha ya la de ba kum ju ru ik para lok ba ki ba hi sam ki jong ki baro ngi ngets kam ba ka ne ka program klap man so to nat ya pi ba ni ki mit ti bang en dang yo so ban ya kren ba ki wai paru ki para lok ki ba nang thamai la se ki ban pa ji alat man ya shim ban ta ba ngi ha ki wai ba ki program life on in ki bangin sadang yo hakini ki singi ki ban wan te yamen ta hi ngin pin kut no ya kene ka life on in program jong ki jing rai ka si na ka akash ban ni shilong da ka to ka jing rai ki ba play as from tan jai na la ying da ikong adeline konglam ngin apat man ta se ka program ka ba bhut kene ka dei akash ban ni shilong

0: How lies about soapin your point army to home and weave, Uber and Cabo Prosper and Rebusaukala Hertz, Kanigade, Kakash Vane Shalong, Kaba Walamiki program Ki Jonka, Kaba Pilar Uber your snow, Haga News on Air app by DTH. Kuble Pibaro Ki Parlong no snap, Haganig a port, Yin Walam Shapi, Yaka program, Kajili emerging one, Hagaba Pin your snow, Yaka Jinakran Markman, happening about soonish Manix EM, Ibalong U Skratri Kamegalia Football Association. Halor ka Limpung ba elakai football ka FIFA World Cup arhajar arpo hendriyo bar kajinya kren kan long bar iba Upperlet M Shabong. Aliken ngini abad sengap lang yakini kajinya kren hapadeng iba Upperlet M Shabong bar iba Sunesh M Siem.
1: Kudai pi baru aku bersengap ya kenika akash wani shalong, but hak nika puar ngin malam si pi ya kejengi keren, but secretary jongka Meghalaya Football Association, ba Sunesh MCM. Habai day, bakal lempung ba ilakai football FIFA World Cup, arjar atun riu, kabelong haki lai keri keri, kata ke USA, Canada, dan Mexico, but kumban cupin ken mau, ba hak nika kenti, nakal yang ke FIFA, kala kenti ru ya kejengi shimta jung keri, syaki saupu prat li keri, iban yakun. The Basunesh, ni pidang subhai pi sekenik studio bat kumjo ya kejing plight por ka bakloid kejong pi banyak ren Jepang geni ke lempung ke bamenta rung atar ke banjam sek semi finals bat kumjo sek finals. The Basunesh ha ka beningkong pila ban batai da kumno tiap pila poi sepo ke USA ba Finland ban pika igi katto kan idli kejing ikun ke group stage jong geni ke lempung.
2: To kublai ye piro kumjo ha kejing sisa ha ka banungkong e nga tunggu bangan lech sene sepo ri Amerika kejing sisa ngala don jemut mentala sisnem sisnem siteng tam mangala tumu bangan lech hin sisa ngala jukwa hin adu mensua bangan dipikai ke World Cup namar ngala don benta ba football abun bun snem ndai nga sim ka kabu pada menta ka sin ba kalong atat hapo ri Amerika ru kedik we kari ke nga jukwa abah bangan lech nadu ki por mangarang kena nga se itnat bhai kari te tinga persang nang tabangan yo ikani ka visa kani katai kumbatip hi ke ban yo ik visa po Amerika kari ke benjar bah kata kata ndai ke jing pelila du blai pada nga yo kata kalat kelenti ke visa mangai yo menik pikai kumta hi nga persang nang tanga thiet kitik nang tangan persiang mangan yo bang don bok pada lengbak All India Football Federation ngi yo e kata ka kota nama ta kini ki state federation boro khot ye jong kari te ngi ha ban siu ki da ka official rate pat nang tangi sayo e kita tickets te kalong ke e ka bang kumo ang ketin pareng ka ka lifetime experience mo mangan yo ban pikai kumi kani ka football world cup nama pi ha ba ngale pikai hang tu ngayo ban pikai ka England team ngayo ban pikai ka Argentina ngayo EU Messi ban yele kai te kijing pikai ka FIFA World Cup mde e tong ombak su pikai tangi ka tu kijing yele kai po madan jarang khat rungai Don Bok bang yo banik pika hepo Dallas AT&T Stadium kede ke wei ni stadium ke bebet bah ha kene ke World Cup komo chi thu ipi kede ke fully covered stadium kaden ke AC na ta ke Wi-Fi Dolby system na dong sedong ni ha ban poi kumba like and tai ha po stadium ring smo pada ba kata ke like and tai kaya kum no na mat bon ba ki ki ki ba ya yang tu ki ba don ki entertainment hang tu ki ba ma so ban batai ka da dap sha ka men sim ko ba kemen ha bang yo alat bang yo bang don benta bang pika ye kini ki jing le kai
1: hagni ga kenti ko mba la mai phang haneng mo ba ka FIFA kala pen he ya gni gi khun jo ko World Cup seki saupu prat likiri ti ban ye shimata umnu bat pipet ya gni karai bat ni yo iru ba leng ba ka kubor ba wat na kaleng ga FIFA ro kadang don chin tu ba kanang penyar su su ya ka shadu hin rup saupli ki tim ni kidi ban ye khun ha ki snem gi ban sawan
2: hoi ha kni ka kenti ba menta ka balong ka World Cup po USA ngi ibi ki tim ki dan ha saupu prat li nga shem ba ka de ka biang ba nomor ba bun kiri ki ba nang keo ha jeng la ka football nga trai pila ban ihi ba kiri ki ba pim sim sim pai perkhat ro kila banyale kai ba akan ke World Cup teng teng ki penrem no e ki tim ki ba kom ong no akten pareng kita ki super ima ki heavyweights of football mo and they nga smo ba nga thai ka biang ba kan ka sopo pratli ki ra e kan ka World Cup e ki tim sa kan ka snem ko momenta and they kan ka ba 100% south league ban long house nem arha ja life hote ya kan nga parla ba ngan batai nomor ba le sin dala bun than e ki tim su kendiat kala ban kum kala ka ban drop no e ka quality jo ka football kan te le se wala katar nga thai ki nang bun kiri ha po thai ki ba bet ba ki ba don hok si sa ba kin rung si World Cup ndai ba ka don kan ka qualifying round kini kita te ka jinjar ba ki bin qualify te e wala katar ngin se pe kalong kum no nomor kum ong ba kiwi kiwi riru kila nang kiu shakmat haka jingila ka football ke
1: ti bangin nya jam shakmat ma kumba ni latim ma ka diga World Cup ru kala ni kala khre atar ban jam shak bukut but kala poi minta shak semi finals but shen sa what hadu ka finals haga jing poi jung pitch po USA what minta but fla one pie ke jing shem ba jing yu e jong fi ya ka FIFA World Cup kabrang ya hakanika bamanta
3: nga nga shamba ho iladingam sna poe ka venue wa poe tang hapo Dallas nda ya panga pika hapo TV nga pe wat haki wiki wiki benta ka ri USA ha Canada ha Mexico ro nga pe ka itana ba ka takro kom pelong ya kanika World Cup ko bamanta ha panga pe la ka jong ka khmat bakin ko mo shong no tang iwe nuk sai ba det bakin display ka de ka flat ka ba he ba hang to po madan jong atli ki team ka tur ko de ga we nga tra ka de sin ka banangkong baki pen i kum ki to ki ka hindai nga iba ka ni ka World Cup ko balong mentang sai ka de ka ba itana si sha ko mo shupen kan ma ko mo no to ko ma pe Mexico ka de ka Aztec Stadium ka ba menshua Maradona ura itu ka World Cup ho si hajar kan dai spa pra pun riu de pinda pe ya ka ba menta pa de mo ok tim panik la renovate la snap high stadium ha do kata kata de ki don ki ni ki stadium lagi badan ha po USA ni sha kim de football stadium de ki de tangki American football stadium de ki la pen kala ha do ka to ki la pen not ha do kata kata bikin snake stadium bat ko mo ong no ngala da sakila ka jong ka khmat hi bangani e stadium kum ka to ka AT&T stadium ha Dallas ter de ihun si sha ba ka kom organize na dong sha dong ka ni don sha ba kum no ki wan ki teams da ki bas kum no ki room ka security na dong sha dong ape ka ibyang ha khin
1: karkum ka jing e jong pi bale ba ki paiba jong jela ki chong shit ba la da don ka FIFA World Cup para ka jing sngo jong pi bale ba ka football ka

0: la kai football kalanang kio
1: ho ye kata la danga pek nga ju pek hi menta ko mo ono pina pek kai ko world cup hagi snem si hajar khandai spa pra pun riu hadu khandai pho pin pek nga pek ko world cup si sha ko mo ono kata ketin khan ko very tough game si sha pin pek maradona ha snem si hajar khandai spa pra pun riu long ka mo ono ka foul ka ni kata khamnyar ba finyo no mar ba kalong very very tough ba dai menta nga football e kala kham jam khandian mo la tak tang suba kala tok mo la yo foul la yo kum ni la yo kum tai ho ye kata mla ban len ba don ki benta benta ba kala kiu ba sha khamat dai ba handai haka haka jing pek jung ahi tinga semua ba ka jingil ka football ka ba mi kham mun shua ka mut mo nom da de ek bari me tang gi prapun rio hadu khandai pau hadu khandai pusa nga trai ka kham long more physical game kham e khandiat man ong ba ka body contact ro ka kham long kham ka ka long bo ong pihap long si sha utau briu ba da khlan si sha man ong ba finya mi apo madan ban ye khot ken de nga pe ka football man ta ba nga pe ba tang shuba kla tok ya ka mut la yo foul la yo yellow card la yo um ta ken ka de
0: ka ba dang ya rubat mo ka na ka liang ka FIFA mo ka yai persang man penjanai mo ya ni ka jingil ka de ba ka wanra ya ka var ba ka goal line technology ba ki balong ki benda ki ba konsan ya ka football manta hatu pisngo ba ki ni ki technology ki ben thot pat ya ki jingi la ka ba teng teng ka pendu men sim ru wa ki player ba tingi la yo e ki ba ta su da ban mi pa mo wa ka ni ka lempung ya kon ka ba manta
1: ho ya ka no ka no ka benta ka mo ngno ka don ru ka mo ka tin pareng ka don ru ka jing ba ka don ru ka jing ba jing pendu nong ru ka don ka ju ka por ndai bi da pi pe ba ka jing ba ka long ba ka jing wan jing ka ni ka VAR ba la long kala kham pen ti kna ba kala kham pen yu su su ya ka jing ba kala jing ka referee su bo manta don ka bade ka penalti kimio dan ka ba kumta tertel ke offside kimio andre ho nga pada nga kubur ka tahi da jing don kana ke VAR teng teng pada ka pen peja ano ke jing ela ka te ka pen sangi ano pada ki san minute as ar minute lai minute te ka mo ono ka tempen ka tempo jung ka tu ka game ka yap no ka yap no te teng teng ki players teng teng ki la ya ba bikin attack la ni bikin persama tap goal ka wan no ka tu ka peja ano te teng teng bat sa ka weiru ka jing don jung ka ni hydration break ru ka de ka weiru ka bala ayu hi teng teng ko mo ono mo ki hapo banga don ha kana hapo America ba ki don ki pa ba ka don ke jing ong hang te ba kum hapo Dallas Stadium ba ka de ka jak ka full isi ke pejak bagi seorang tu boleh dah benda air kita hydration break nanti kihab hiban air nomor bala kalaya iki-iki game sekundun nom air tu game hap air ke tu tengah try oh kamu orang menek ke don hi ki jing bah ki don hi ki jing ketaru nanti bina kaya kata tengah try ke ke baka FIFA kali yang try ngidipan pejak bangat try ketak di kebabah hatam hi
0: di filong artar u secretary jong ka Meghalaya Football Association bat hagani ka por ka ba saboi ka ba fi batman tai ka ni ka kam ka donsnun ka ni ka FIFA World Cup te ka jing kali ka long ka lu ka ni ka FIFA World Cup ka ba mta kan long sija ka ba kongsan bat ka ban ai men simpat ya ki khun samai la ka jong ni ka jela ka jong ni
1: kumo ka ong bian du men ki player football bele ka ai men ta hang ni pa jela Meghalaya jong ni bi ki pe ka ta ni ka World Cup menta ki don pre ni ki ba bon hi ki ba follow mo fi ka English Premier League bat kum ta ki wi ki li sibe po portai ndai nga kan tu tang ka we ka long ba mentala da piong u Messi Ronaldo Mbappe kilong ki klur ka tu kamde ka basuk bakin pai hadu tu kerdan bakin long tu pi ka long bakin dala pau kum tu piong oke isuk ndai kan ma ka jing presi tom jung ki ru ka de ka we ma ono ka jing len la dia mo dinga kentu ba ki players ki ba don si sa kata ka sap bakin nyale akai ki la kio kam hajrong ki de ban long ki ba len la dia bat ki ba presi tom te tang ita hi nga nga su ba nga I mean si mi ki players ki ba si mi ka ni ka jing le ka football ka ba long seriously ki ba long hane ka jela jungi ba tang ka we ong ba pi de ban long ki ba len la dia ba kloi ban alut nak mentah kan ka jingil akai ba tang katahi nomor ba kumo ong menne ba pinlong uklur ba bet ka don ru ka jinglan nadi ba ka jingtre sistem
0: te new era ba kan ka world cup ma kila don ru ka to kan ki players ki ba lasan larang ba bat ki ba lesi ha ki world cup ki ban wan ka ban salong kim nom la pa nyila kai shu ba kin don ru pat ki players ki ka to kan itli giri mo ki ba sang ban mi pa ha kan ka world stage ko ma ki ong mata ko ma ka FIFA world cup te ha kan ka FIFA world cup ko ba mata na pren ki klur ila kai ki brim tre ye ki ban salip no bat ki ai pat ki klur ki ban sa pa nang ni sha khama da World Cup.
1: Fi dan fi orang yang kata u Messi bat Ronaldo ngatri kila ile kai tri la kumbasan hendu fli ki World Cup kila ile menta ti u briu ka don he kalenti bu hak panyak mo u briu umla bu unsi le kai bahasa man man ka World Cup nomor ka World Cup ko anci sin saus nem dengan ai ka jingi ro bre Ronaldo bat u Messi hi bakin maintain le di hadu menta kila banya le kai bah dengan ape ikini arngut hinga tri ki de ki players ngatri haka ni ka World Cup ka banuan ngat ngam tara hi ru bakin la bakin le kai shu te hendai banga pe pe de kidang bun hi kini ki kena ki ba bit le si kila banlong tang kendian ngut nga i hak ni ka World Cup ka ba menta nga ngam de i than ki ba kata kata nga la expect yo Lamine Yamal na poka spin ru bu na ba nyele kai ba ngam de i kata kata bu nyele kai ba de we u klur u ba nga pet menta hi u ba la aban pau bahai di Kylian Mbappe di we si Shafi u player u banga dai isi sa u bada tre sistem na do ko mesih mbo bui le kai pin pet u pet charum seneng ban le kai na mata ka tim le jong te ha bedi pedi ba kiwi kiwi teams hadu mentaha ka jing pet jong ahi ngam dai i than kata kata kini ki khna ban long mo ngno ki ban long no immediately kan bikin long taki keluar ka jing le kai football te hendai le se kandang simpor kata mentangi nang don sa sausnem ka world cup ke menhadin kini le se tang ha pedang ka arsenal le se mungkin sami isu lo kata ngam la mentip dai ka ba mentahi mengapai hi.

0: Mediat star uban mihi nga thrai uban pau de Kylian Mbappe hi nga pe mata
1: kar kum gjing sngo ka jong pimo kanu ka kun hun mata ka ban rai ka nam la do jong ka FIFA World Cup paru wei pan urang ile kai ubala pini si sha ya ka ta ka jing ile kai ka bakar pang tam hadu ka ni ka khlep mat ka bang ya kran mata ha ka ni ka lumpong
0: wa nga pe kai hi bro ka ki teams ki ba ile kai hindai ha banga pe mata nga pe ha banga pe nga ape ya ka England nga ape ka Spain nga ape ka Argentina nga ape ka France ndai ka jing pe jong ate nga I ba ka France ka ri ka wei ka team si sha ka ba khlan si sha mata la ni pe ya France wat tang ka second team jong kiru ka khlan hadu ka ta ta wat ki players mo ong kten phareng ta ka bench strength mo ki player ki ba shong haben ro ki ba khlan ka ta ka te ndre nga mla ban ong ta ha jing ile ka mo ne ha ka World Cup ka bala dep to ka Argentina ka yakan du po sha ka France ka job ka Argentina wala ka taru mde ba ka job sok hi ka lo ka jing ile ka ka ba ka dak ba itnat sha hadu menta ka jing ile ka final ka ba bit ha ka jing ken mo jong ka de hi ka ba ile ka Argentina ba ka France ka World Cup ka bala dep ndre let's say mentau snem lada ka France kan yakan do bian Argentina let's say ka results kala abang dakum wei pe demo nda ye kata ngamla ban batai ka jingila ka football mo ongkatin pareng anything can happen kanu kanu kala ban chale si ha ka tugas ni let's say Messi ula ban yele kai ba Mbappe ula ban yele kai ba nda ka jingila kai te nga thrai phim la ok England ru ka de ka team ka babet ba udon u Bellingham udon nang tau udon u Harry Kane le tu de u star ba la ba ban yele kai ba ti na ta ka spin te nga ngam dai ithan nga ta let's say kin slap bana ile kai ba ti habang apet mo ngalai ila ka jong ka khmat da fi ong bodo players uba hadu mentau bala pen ihun sai ngati nga khami yo la bang ni apet life yo ke Kylian Mbappe nga supet tang po TV hinde nga pet ba ha kin pet jong ati nga thai u dei mu bang ada isan khmat ba ka bang internet bo ile kai yo Messi teng la yo ban pet la ka jong ka khmat ba ile kai persia ya ka Austria jeng ye per kini kalong ba u Messi mo u dei player uba teng teng fi da fi pet kai hi nga bang lai borok ko kemaran kalong bun bu uyat mo bun bu uyat umda yu mariathan ndai umda yo pada ke bola kejat ula ban create magic kan kata kadwe ndai la fi pet pada habang ape ko player football pada nga ai tanat pada player Patrice Tom te bo mari serum seneng u Mbappe u player bolong kum tabat u tap gol ro ka juk por kan ndai nga mla ban len hi kata mo u Messi u dei we sisa u player uba undla yo pada ke bola kejat sya ka pen sio bit sya yang ngi kinong pikai but khamnya e bu num tap hi bun bu tap hi ke gol kan hoi te kita hi ya ban job e final ngam la hi ban ong mano ban job te ndai nga kham i ba ka kham i don jinkerman ka France kan diat ban job e ke ka final mentak sin kan jong World Cup
1: nadu ko porbo fidang ila ka nadu ko porbo fidang red to pa flyo mo ban pe ga World Cup ke gari ka ba fiche da krshan ba bak ban ju ya bid favorite team ga jong ke aman ki World Cup
0: ha ha ni sana nadu men suar ngam ju da don e kata ka favorite team jong amo nga ngasi pe bi ya ki players ki ba itanat mo ula ban dei na po Argentina ula ban dei na Spain ula ban dei na po Brazil ula ban dei hapang ngadang kham khna men suang se itana ba ke Brazil nama kesek pin mi ki players ke ba bet bet mo na to nang to na sedang ban sedang ngan sutu bhai ke jela kai football pada na sutu pada ba bang nga pet ba rukom ile ka jing players nomor ba man ke team ki don ki players ke bebet bebet mo te nga ngap nga ju pet ba pada ka quality jing players ngam dadi ya bang ada ko mo ong khaten phareng man chuya sia blindly ke no ka team em na te nga pet here rukom ile ka nomor man ke team here bang pet mata ki don hi ki players ke bang ada itna cha ra pi ong na England rong nga don ki players ke itna Argentina rong don pi ong na Spain rong nga don pi ong na Holland rong nga don pi ong na Norway rong nga don ko mele ka yu halan ki ni ka don ndai ba ma fin ong bang don ke team ke bang ada support met na du men sim te ngam don hi nga ya hiban pekai kino ki player ki babet ya kita hi ki player ngaju appreciate ngombong no nga itanat ba kumnu ki le kai kin
1: kendat haswa bangin na krep mo pangnya penkodi kini ki jinya currently marpo fidon kumbu secretary ha pogami ki football association but piju ya don bentalang hirut na ka por ba ka all india football federation ki sembo perkat klinik ki sembo ajumbut ki jong pi ka ban lesi ka bangin la nang ni sha khamat ba nin la ba ka india kan la ban poy cha thong bakan rong cha ko FIFA World Cup
0: bangin pen khlan ka grassroots ka de ka don kam ha ban ko mo ka tin phareng ka tu ka identification of talent mo ko mo ong no la da ka tu ka ni tli ki state ki ba da shim si sai ka ta ka interest mo ong no bakin yela ka football nga try ni hab hi ru ban pen khlan ka ni ka grassroots mo te yakini ba ro khoi nga kentu ya ka sarkar de ya ban ong mo bakan ya rap lang mo yaki state association ba ro khoi number ba ngi ha ban identify kanu ka state ka ba bit ba khlan haka football ni katai tengah try da dangin la ban wat iki kena ki barang hamrit ki babet haru ko milek kai nuksa ka bang UI ku Messi hapo udang red ku no ki identify u nang toki alam sepak Barcelona usa kalalong pada ukulur ilek kai bu ku ulong mentamo tengah try kata kini ka talent identification ku mangi ong non bangi nak ban wat iki kena milek kai bat bangi pengklanya ke grassroots program jong ki kena jong ban ka state ngah try suki le sin lang imla ban ong bangi ka result ngin yo no wud tamakan kambampor kan dia tang ba ngathrai ngathrai gin anang impoi hadu World Cup do at least

0: Isha alisa po ke isa kap kani katai suki suki ngin la ngin pau bat tang ta ter tekan kapor kan sabatai hi ye kata mu hi ki bro
1: but hatu fi i ke jing don kam ngin ya ha banya te parlok la ni ke jing dei kam be ki wi pe ki ri kom chapo do ba europe ki bala kam champang bat ki bla ya dha sha khmat na kam ta ban ai ki program jing kai la ni ki coaching le se kum ki kinja football academies jong ki club ne bat ki ri jong ka parthai ba ka india ka don kam em kum ka ta jing te parlok rang ba pi la ba fi batai ka coaching na ka grassroot atai wat ki coaches ru gin don kam ba kin yo ya jing kai ka ba pa ka khram ba ki la ban one five pa india ban follow ya ka ta ka system ban ai coaching
0: la ngi kren ka ta nung kong ya ban pin mi swai ki players bro ngi ban pin mi swai ki players ka ba dan ngi sa ha pangin bangin ngi di ban ya te lok ni ngi yo mentala ra ngi pin mi ki players ki ba bet ki bala ba nyale kai ba kam don jing mo pin ya te parlok ba ki we pe ki academy mentala da pin ha ba pin let ban ban ai training ya ki players jing sha ki sha po Europe ki academy sme let's say ni pa ya bangin bangin train po academy ki de hen la ngi yo sho ya ki players ki ba bet ngi ban identify ki mo ong khatin mena identify sho ka talen ngi yo ki khna ba bian then ngi sa ya ta kom ta entertain ngi pen he pen san sho ngi ngi hi kai sho ki po ri la jong then nang ta pre ka sapoi ka por pada ba ngi la bangin nyalam pada ko mo ong no khatin ka exposure trip lan ngi la ban bangin ngi pen sa ki ka tukan ni hapo ki academies ba per ba per hapo Europe kana mungkin laban penjana shu ile di kajing ile ka ken
1: te te kuble shu bone ba sunai shalo ka jing batai ba jing pachai but pi lai thu le me ka ta ka jing shem ka jung pi ka ni ka kanti jung ka FIFA World Cup but ba ngi kermen ba pinang la ru banang prang chu chu ya la ka jung ka jung mut ka jing perkar ka jung pi ba pen trai bor ba ru wat na ka leng ban kanti u pat wat ya ka football hang ni hapo ka jela ka jungi pat kum jo ru agri ka ika kubor ka ba fidon ban ai mo chiki bat ba pat kum jo chiki khna ile ka ju ka jela ka jungi haknika jingye kranga bakarpang nakam taknika FIFA World Cup matau snap
0: oh katakin ku mong omen hati ila da kini ki players ki ki ba shim ka jingla kai football ku mong ten pating seriously hi ki deban long ki balan ila demo ki deban klat ki ya kal kolong ku mong ha ka puli puthi ru ka jo wa fi pen kre ya ka exam ma pen yele ka exam ya fi deban long ki balan ila di fi deban klat ya ka perthai klat ki jing supar dai fi deban focus ba ila di hak tu jingla kai ti fi di ban wat lat wat lenti ba fin pe hi dala di ho ka don kam hi ka support nakali ang ka sarkar ba naki bor ki stakeholders ki ba pher ba pher ndek nungkong kawan shuan u player la da u player hi u shim ka jingkit khli but u long u taw balen la di ngathrai kamdon jing e tang ita hi khubor nga sngo ba ki players hi ki badan man ta hakne ke jala me kala ajungi ki de ban long ki balen la di bat ki batri sistem tang ka tai
1: atai fi ju long ta du bremo ba sutra na ban snap pa ki program ki ba pair ba pair na ka ni station jo ha ka shuni long bat tang atra gin don ru ki nong ruai ki ba le si ki ba ba pen sutra na trai ke ai ka ba fi hakne ka por fi kwa ban snap kar pang la ni ba fi kwa ban ya skap kerpang lang bagi perlok ki baskap ikan ke program ke jengi pakai jeng rai jeng nu bafi ju song tenak ning ba kene ke station ke ba ke ju ai plane ke por ke por
0: hoi kata te ke jeng sisahi rafi oge kata te ke pertai mentawa abun hi ki kena le kim sutnat man sangat radio ringa te ngadang don itu jeng sutnat nadu email pan men swaba ni ju sangat ke radio hadu mentahi ngaju sangat ikini ki kubol ki regional news on shadow but hadin nang tuk si wan si jeng rai kasi nga si kam sutnat hi bangan sangat ki jeng rai kasi ki bakit jeng mut bat nga thrai ki jeng rai ki bakit jeng mut bat ubrio banang ba ban tho jeng rai ban rai nga thrai ba sken rubel simli di iwe ibanga justnat bhai i natai bawa ro pedi ro di iwe hi barana kharkongor di iwe hi norwa tambang khamsutnat hi e kijing ro ajung i ba sken ro wel simli makilo kijing ro ki bedakit jing mot sisa sisa kin kham tam nei kijing ro ajung i kum kai snong bang ai ibanga i nata teng teng nomar ngi ro ngibawan ki snong mde na pasor selo mo ngawan na kawai pada ka snong sora na snong na kendong te na barwa ki tung sek mau ki la ka snong jong te ngasutnat ki tu kijing ro ki jing ro ka snong bang
1: ai i ba sken ro wel simli Tekublesibon ni pi pasna tekublesibon kosnong

0: Well, listeners, we have started our live phone-in program with that track called She Will Be Loved by Maroon 5. And let's see who our first caller is this morning. Hello.
1: Hello. Good morning, Kong.
0: Good morning. Itay di manu kumto?
1: Ba walang namongap.
0: Oh, ba walang.
1: Hi.
0: Namongap. Di pilang kumno ba?
1: Ah, klan, Kong.
0: Pi klan. Shat klan, nam?
1: Hoat.
0: Di ba, so batay le mingi mentak sa pi ko apan snap ke jingruay ke teng kumno?
1: Ah, nam tu jingruay CCR, Kong. Kanunu jingruay.
0: Kanunu ro? Di ngidan kan ke jingruay ke teng Fortunate Son. Ngan pentam na katamu?
1: Ay, ay,
0: tak. Oh, tapi kau abang dedicate nam tajung no ni jeng rai?
1: Nak kong ya I mama wenyang, bakal yang sem ni mama wenyang.
0: Hoi.
1: Kong yubi nam mungam.
0: Mhm.
1: Bakal kuon di basem pang.
0: Mhm.
1: Ada di hun, ada di melang, ada di melang.
0: Mhm.
1: Bakal tu kba rikola di sini sa asas seni selong kong.
0: Hoi.
1: Bakal kumjuru yuk tu kba na sangat mahal, nasa berbor.
0: Mhm.
1: Wa ngai khu dei ka jong a ka soni di bala yang ban kin ne phone call jang a khu si bon
0: oi
1: pana ya i kit pok de yang ba kan na ya chma an ka sa soni
0: khu lei ba
1: ba nyok siom men ta nang di bri ba ro kong
0: te khu lei si bon mo na ko ben ta ga jing kit pok kit rang jong phi thì nghe nhà snap nó anh cái chứng rối mà bên là bộ năm ta chúng phi và ba rồi khi bà lộc cho phi và phi là sinh cái tên tan mới cả cái tên người cái chứng rối đấy Fortunate Son chứng khi CCR không lấy chỉ buồn mà ba
1: hỏi
0: bye bye
1: bye

0: Tiperlok nong snap dengan ni kajing wai tiada mas mas tu ni belas ini film dabang. Kalau ada bahat pete elikan lah pun yang suka kunjung ni program kip kunjung. Apa snap ikut program kapan buat ke program rempai ki kentai. Kini kedai ke kahsh wani shalom.
1: Ka Akash Vani Shilong hakene kapur kapde ang sngob hai phi baro kinong sngap sha ka program rampei ki kenthei ngine sdang ya kane ko program da ka ba phinyu sngo shwa hakene kapur ya ka jingkren na iwei na kinong sngap halor ka jing sngo jong I kom ka kenthei bat hadien katapan ngin penbut da ka jirwai na ikom miliata jun sakhar ka jirwai ka baila ai kurteng I mei jonga
2: Nga day I Judy Kharkongor, nga kwa ban penpao hangne ba kum ki kenthei ngi don shibon ki ee ki ee ki ba ngi day ban pendep ha ka jing em jungi. Kum ki kenthei ngi don ru ya ka iktiar ka ba mla ban ya pen. Ka kenthei ka day ka nongpun nongkha ka ba hap kit ya I khon khandai banai ha ka kpo jongka. But inda ha ba ka la kha ya I khon ru ka don la ka binta ban penhe pensan ya I khon. Nang ta sa ka jing perkhat lipa ya ka lawai I khon. Hun kumno ban penbiang ya ki jing don kam baro haba ni kren shapang ki kinthei ka thau be cha ka jinglong ba ki kinthei ki pen pao hakmat ka prthei lada ka de ka kinthei ka bala pan bat la ka iktiar jong ka dor bat ka nongrem jong ka kum ka kinthei bashisha ka jinglong bat ki kam bat ka le ka pao hakmat ki wei pat lada don kino kino ki ding pungkyang ru kan amre ne kan ran den kat ba kam pat la ban kot shakata ka thong ba ka bo ha ka jing im jong ka ya ka iktiyar jong ki kinthei la ban pen pao hangne kum ki jing la ban job ya ka thong jong ka jing pule ka jing job ha ki jing trei jing ta ka jing job ha ka jing shakri na ka benta ka yeng ka sem ka jing la ban te song da ka jing eet pat ki marjan ki marpar ki lok ki jor ki bahieng bahasem bat ha ka imlang saalang hi barok ka wei bat ka ba kham kong san e ka de ka jing la ban ya khun ya ki jing e ha ki no

kino kiliang ba kaday banya lingba ha kajing im jongka kumta nga kuntu ya ki para kanthai ban panne yala ka jongka iktiyar khublai shibun

0: Pilios ngaw matani ikong miliata jun sakhar haka jirwai. Ba ila ay kerteng imay jo nga. Bat haka ni kapurpan, nginyapay sa siya ka jingkren na ikong rim sibon kar kongwar halor kapang kabor jong gikintay.
1: Gikintay gidon kabor kabakraw hadu katakata. Kumbaw nong bu nong tau la tau kirpang yaki, kumta ki pendap hok ya ke kamram kumbala benta da uhi. Nadu dang

Las rumah bahar ringkat keduai ke pirat ke kirku ke do da ki kme ki pa ki kini ki kya kha bat baro ki bahai yang hasem ha ka po jing long sam la ru la pikir ya da bat hikai pin ilut ya ka baha bat ka sni ringkat ka sning ka krau na baro ki bahai yang hasem kum ju ru na ki bala kham he kham san bat kham tam le le na ki nong hikai haskul khnang ba kin suk kin sain onda kila long rang ba. Onda kila long rang ba, kila smutu bahaya ke ee ke bade, bat ke ee ke bom de. Kila sedang ban perkhat ya laka jong ke jing im, naga benta ke lawe, bat ru ke ban baha hadian habun. Ki trey si tom, om tang haki kam yeng kam sem, ne lingkha risai, nre, wat haka jing puli, bat kiwe ru ki kam. Kumbang yo ee haka syat, kasi kumbang kriya ke riam syat, kumtaru kia ki deiti jong ka kenthe ka si ka dor ka nong sha ka pen pa ye ka jinglong song kia ka long ren yang ka men sim ka jing sko ren nge chneng pat kham tam li le man pen song kia ya ka jinglong kenthe kumban pen pa ya ki deiti ki ba ki riti dostor ki la pen kham ti ya ki bat ban pen shai ha ka pathe ya ki jing jeliu jing mon kum kan nong ri yeng nong ri sem nong lum khi nong lum ka mai ban nalor ki ne sa ki kam ban yo khi yo ka mai ha yeng ha sem ban roi ka kin show ka kin dia ka kirdan jong ki kin thei bat long ki me la ha ka yeng ka sem ka snong ka thao bat ka im lang ka sa lang ka long ba krau ha du ka ta ta dei na ka ta ka dau kum ha gan ni ga juk ka minta ka jing pin shai sha phang ki kin thei ling ba ki kot khubor ki television ki radio ki internet bat ki we ki long ki badon kam bha ha du ka ta ta ki riu te men ki yai kin tu yai pin i yai sneng ba ki kin thei ki de ban par khan ba u don u put ba kim bet ban pin dan kam yela ka jing lai lun da ka ba le kum ki shin rang la ni ban kin i yarin ku Lada ki le kumta ka jing im jong ki kila du laha ka akor ka buram bat sep e jendu. Lada ki le kumta tang ka jenjar bat jakri jakra kan wan hayeng hasem bat ka jing bom suk bom bek kan senshar hayeng hasem. Ling ba ki ne ki jing ang nun ki long kente bat long kimi ki de ban kintiw la ka jing long babaha ban te lakam lakam mon om ban light lan. Namar ka jing bait rinti lang ka kintum nado ki long yeng long sem ki shnong ki tau bat ka muluk jaka hiru baro ka we. Ka yeng ka sem ka long ka basuk ka bakamen tang ha ba ka don ki jing es ngutu jing mut lang hapadeng ki kme ki kpa bat ki khun bat ka jing es rey lang hapadeng jong ki bat kum juk ru hala di shi met. Ki jikot ka yeng ka sem ki deyban ye yeng bat ya buram iwe ye pat. Ki kme ki kpa bat ki khun ru ki don ya la ki jong ki jing ki kli ban pen long ya ka yeng ka sem ka basuk bat ka bakamen. Ka dey ka kam ram jong ki kme ki kpa ban kamai pisa bat pek ya ka jing don kam jong ki khun ki kti baro. Ni dey ban ken mao barabor ban bot bat tang ya ka badey. La ha ka ktien ka thalit ni ka kam ka jam khanang ba ngin yo ya ka jing shenia na ubabon balang. Ka jinglong sngur, ka jinglong khun, ka long ka badon kambha, namar ki khun ki kti, bat ki long din, kin bot thek, ya ka nuksa babha. Ladangi long sniw, ka raibi ka hir pateng, la pateng. Yau shin rang, la juong bau day urang khat arbor. Uba klain ka met ka phan, ka bor, bat ka bun. Ya ka kentay la juong, ka thay si bor si bun. Nre ka batrei si tompan. Hadu kata-kata, naga benta ki khun ki kti, bat ka yeng ka sem. Ka kinte ka bas ngau rin, ka bas ngau tu, ka yai sya ya shibun ki jing ek na benta ka jing baha ka yeng ka sem. Ka kinte ka bas sarong, ka penpat ya ka yeng ka sem. Kam lak ban tek rasong, ban tek lakam ya ka jing ya teli ka wei. Hadu banda sakma ki khun ki kti, bat jot ka long yeng long sem. Kibriyo kempek ya ka dur. Bahar beriyo, ni ka sepak ka hajar. Ndai ki pek ya ka akor beriyo. Haga ni ka pertai syong basa, om dan baduk beriyo sepak. Ni barit bakrau, baru ngia long langkum ju.
kumta ka syong hangi mangin sngutu yak badai bat ka balai.

bangin la ban te yela ka yi halo ki mau siang ki ba jurong ki ba khlain bat pas kem nin yo I ba buan ki kin te kat kum na ki khana ki long ki ba pau si sha ha ki jing shlur kum ka phan nong lai ha ki por ki jing le a pa deng usim ti rot sing bat u David Scott ka kme u kyang nong ba ka yai sneng yela khun man long u briu ba la ban shan ni ha du bon dak la long si sha u nong yela mo ba pau khman bat wa pau nam si sha ha du ki ni ki sni buon ki wei ki wei ki khana ki pen pau ki jing sta jong ki kin te ha ki liang ba pher ba pher ka jing tip hok tip sot jong u briu ka sdang na la rim pe na yeng I mei ka ba long ka shlem ba san dur ya ka long briu u khun kha si ke u kha si u pen phong pan snge de ka kemi na mar ka long maka ka ba pun ba kha ka long maka ka nong ai ya ka jai ka kin ja ka long maka ka nong hi kai ba ning kong e ha ka jing im ka long maka na du sha du ha ka ni ka prathe kum ta ngi de ban kin mau ba de na yeng I mei ba la hi kai ban duai pat smu thu sha phang u ble bon ki khna ha ba ki la du no ai la ki kemi pa kisa khon swet bat sa ha ka lengo namar bom dan shu ka bleeng ka nong ker khu ka nong ker do ha ka ni ka parthe de na ka ta ka dau nga kwa ban pin kan ma ki khon sam la ba kim de da le le ru ban pin su si ya ka kame ba kha ba yo ba be ka la ba yo shem ha ka la not ba jin jar chita nia snow thu ba te ba ro ba ro ba ki kame ki pa ki de ki nong mi bujli ya u ble ha ka ni ka parthe la da ki pin su si ki u ble ru sung si kumta ni deban kinmau bahai kata ngakwa ban pin kinmau ye phi baro ba ka jing im jungi ki briu la benta ki sao benta ka jing long khlung khna samla ba ka jing long rangba ka por samla ka de ka por ba dang shat kinting la kum ka lieng halor khlem don unong king ka jing mot kam ne haju ka sakma chani chatai shanu kan le shanu kan phai kampat shem ya ka thong wat ka jingmut ibha samla ru ka dang shat kinting hang nu mo kan song ne ka jing e ba janai kumta ka por samla ka de ka por ban la ban im ka jing im ka bakodor om pan pin bi jai e de ban ri kho ya ka jing ba kyar na ka bas ni ni na ki jing sha pan shoi pan shat ka jing im sati kan pin kamen bat pin pale ha du bat on da yo ban seng ye ka long yeng long sem bathmai da ka jing im tip riu tip le de hang ta bangi sa sung thu ba ka por samla ka kham kor ban ya ka xiar na la kat banang mi ki sngi ki por kum bangi yo I menta ki por ka jing long briu man briu ha ka im lang sa lang kla nang hier bat jandu ka kor ka buram ka tip riu tip le ki samla menta ki perkhat tang ya ka menta bat kim perkhat syu ya ka lawe ki perkhat dengong tang ya ka sungubha perthe ka spa ka pho bat ban im da ka basung kim kwa syu ya ka tri sitom kum ha ka puli ka dang li ni ha ki kam ki jam ki kwa ben tang ya ka light lan kum ki kulai ma ngin yo I menta saya ki jing bam jing di ba kta bat pen kulma re ka jabing bat ka kot ka khia ki samla kin le alut ya ki kam ki basni baro tang ban pen hun ya ki jing kwa ka men siam le jong karyam ka bej ru ka ba ikhla ikin sha bat I thau mula kum ki ne ki briu kim re ban tu ban thim bat wat ban pen ya briu hiru de na ta ka da ki kin the bat ki long ki me ki de ban sumar bhai la di ki de ban teng kai kin dong la ka long rin yang de kat ba ki dang samla ki empalei ringkat ki kime ki kpa ki kini ki kime na kime san ki hinmen ki para ki yo ka jing sumar ka bala palat kum ye ipeleng bayo pat hende ja ba ki yo e shong kha poi kha bat ubriu bas niu jing long pan ka men sim jong ka karet ka jing mut jing perkhat ka kulma bat ka kta ru ye ka kot ka kia don na pedeng kum na ki ni kin thei ki bas niu box niu nu sem kya le akat bala man long ki bayai sha bat kun tang haladi kim phlawa da ki kime ki pa ne ha yeng ha sem ni wat ki khon hi ru na ma ki tieng ba yo mi ka huri hura hala yeng ba ki tieng ba yo ka ta ya ga jing mo jing par khan jong ki khon ki ti le jong ki tre shi tom khoi ring kat ki jing pang ka men sim ban bha ban met ka long yeng long sem le jong don par ki kin the ki bom la sha
kim salia.

0: gipriang sngob hai pi baro ki parlok nong snap shaka program ki sau samai haka program ki sau samai bamenta ke janmit ke program ke bidai bat ke region ri ngin walam spi ke jing ekran ba di doctor sajikiru pakinten I animal husbandry and veterinary officer jongatatla sken cnrd block ke jing ekran halor ke benta ki kintai ka bidai bat ke ris yar ban kintiu ya ke yo ka kot thinyo sngoru I ki jing roi jong I balance as maunai bat ke kenhun ki jing roi ki beila ai ke teng unong rap bat maybe I ngin yes dang ya ke program ki sau somoi ba menta ka janmiet da ka bangi snap shuai ka jing ekran bar I doctor saji kiru pakenten I animal husbandry and veterinary officer jonga thatla sken cnrd block ke jing ekran halor ka benta ki kinthai ha ka bar ris yar ban kintiu ya ka yo ka kon kuble pi baro ki parlok nong snap ha ka program ka bamita ka janmit ka program ka bidai pat ka reading ri ngi snau tana bang I don mat ngi ha ka studio ye I doctor sajikiru pakenten I animal husbandry and veterinary officer jong ka thatla sken cnrd block ngi ye kren bat I doctor pakenten ha ka wei ka phang ka bidai bat ka kamri siar bat ka taru ka ba ye de ker pang bat ki kinthai halor ka phang ka binta jong ki kinthai ha ka kamri siar kaban la ban kentiu ya kayo kokot ke jongki nikong apnya sngobai phi doctor shake program
1: kublai phi ru kong ya ka jing priang jong phi ya nga
0: ha kini ka por ka be dei ba kini ka phang namar ku mangi tip I kini ka kamri siar ka dei lang ya boro ki kentai ni ki sin rang ri tama mentangi I ba ki kentai ru ki la sim menta ba kini ka rukom ban ri jing ri kham ta mi ki siar ba ka ban la ru ban kentiu ya kayo kokot jong ka ying ka sem la ni kayo kokot ka jong ki hi kulum lang boro ka ban ni kong hi kong phi la ban patai shoi ngi khindiat kum nu ngin pen kiu ya kayo kokot ki kentai ha ka jala ka jong ngi
1: mentar sngi nga kwa ben kren a shapang kumnu ben pen kiu ya kayo kokot ki kenthai ha ka jela jungi bun sin ya ki kenthai ni khen ki tang kum ki nong tre kam ha yeng ya ki kam yeng kam sem hen rei ni klet ya ki ba ki don ka benta ban kamai jar jar rengkat bat ki kam yeng kam sem ka ba ki tre ki kita man ka sngi ti kata kalat kamai jungki kala ban yarap ha ka ban penya ye ka yeng ka sem bat ka pen kiu ya ka yo ka kot jungki klem da shania na ki wei pat ka ta ka dei ka kam ri jingri kum ka beris yar ri han bat ki wei ki jingri ki ba ki kin thai ki la ban ri tang ha ki phlau yeng bat ha ki kper ki pra jungki keris yar kalong ka wei ka kam ka bementoi ba namar bun ki briu ki bam ya ka dos yar mo la tang kat to kat ni ki bembam kum ki vegetarian kum ya ka do masi ni ka do sniang pat ha ka ba kat to kat ni ki jaj ben riu ki bam ya ki ladang I sim kulum ya ki nong bam dos yar baro wat tang ha ka jela jingiru ka jing diman ya ka dos yar kalong ka bejur wat adu ba la ban pendap do na po ka jela lejong ti kum ta ngi hab ban shalan na ki wei pat ki stit kum na asam bat ki wei di ki jela ba marjan na kata ka daw ka kam ris iar kadang don kam ba hapo ka jela jengi
0: ngi os ngo hi ba ka jing don kam ya ka do ka long ka babun henre ka jing pen mi ka long ka buduna nga thrai da ka ni ka jing pen slor ba ki kin thai ru om tang ba kin trai ki kam yeng re ki la ru ban chim ben ta ha ka kam ri jing ri kam tam ha ka kam ri siar ka ba la ban kin tiu ya ka yo ka kot om tang ka yeng ka sem jong kin re ya ka jela hi ru ba ro ka wein men tang in phai pat cha ka ni ka jing men toi jong kin ki kin thai ha ba ki shim ya ka ni ka ben ta ban ri siar kum ki ei doctor kita ki jing men toi ki ba ki kin thai ki la banyo na kini ka kamri siar
1: ki kentai ki la banyo shibun ki jing mentoi na ka kamri siar nengkong lada kiri ya ki siar liya le ne ki siar baka peleng ki yo ya ki peleng ne ki bat ya ki peleng ki la ban pendon

0: Am hak ban bam hying bat ban di hayo ha hadru bat ya kis ya ru kila ban bam do bat ban di ya ki ban long kum kalat pen mi pisa ban pen ya ya ka yeng ka sem bat ban pa school ya ki khun ki kiti jing ki tenolor ka peleng bat ka do ka its ya ru ka long ka sbo ka babhashi bun ban thung jing thung kum ka thung jhur thung sintio bat ki wei kwe ki jat jing rem ti shu shu aba yanu jor bat ki wai ki jat jing ri kani ka jing mentoi ka ba ki kenthei ki yo na ka kam ris yar ka long na mari ki la ban ri tang ha po phlau ying bat ha ki kper ki pra te ka long ka ba suk ya ki kenthei ban trei wat ya ki kam ying kam sem ki jung ki ha ba ki ba man ka sngi khlem do don jing penthut na lor ka taru ka rukom yo jing mentoi ba dadan kam ban penlut shibun ka pisa haba ki kwa ban sedang ya ka kamris iar andrei lada ki la ban sumar bha ka penmi pada shibun ka pisa ka belong kum ka jing yo nong ki siar ki long ki ba mentoi ban ri namar ki long ru ki ba kloi ban he ban san bad ha ka ba ngila ban dino iki bad ban bam do tang hapo ar benai
1: kitu ki long tatu ka ni ki jing mentoi ki ba la banyo na ka kamri siar bat ha ka ju ka poru ki kin thai ki la ban shim benta da ka ba kiri tang ha ki phlau yeng la ni ki ker pong yeng ki jong ki ru e menta pa de ban yo hi ka ji men toy na ka menta ban di e ki ni ki siar ka long ban ken tiwi ka yo ka kot tinga thrai ka ru kom ri ker kom sumar kan kam phel doktor phila ban batai kin dia ki e pat ki ta ki ji men toy ki ba kham kloy ban sumar ye ki ni ki siar
0: kumbang ala kren hashuamo ka kamris yar kolong ka kham suk ban ki wei pat ki kam jingri ki kamram ki kun thup kum ban ai bam ai tik kina ye kis yar man ka sngi ban ai bam bat ban ai ru kam dei ka ba shimpor ti ban pen khu ye ki sams yar ru man ka sngi ka ni ru kam da shimpor hado ba kan kta ya ki kin thai ba kin trei ya ki kam yeng kam sam jung ki dei ban pej bnia ru ya ka kot ka khya jong ki yar lada ye I ba kis yar ki don jing shitom ki dei ban pen tip she ki doktor mo khnang ba ki doktor ki la ban ai jing yarap kloy khnang ba kin lat na ka jing yap khnang ba ki nong ri kinum do nong
1: wangi phai pat menta she ka ni ka benta jong kini ki nong ri siar bakin kam tip kambania hatu dang don chu shun em doktor ki ek ek ki ba ki nong ra bakin ki nong ri siar kham tam ki kin thai ki ba ju shanghai yin ki ba la ban ri siar khnang ba kin yo jimen toy shu shu na ka ni ka kam ri siar
0: na lor ki to ki ba ngala kren haneng kum ban ai ban ai bam bat ban pen khu ya kasam ki dang don shu ki benta ki ba ya dei bat ka kam ri siar khnang ba ki nong ri ki nyo shibun ki jing men toy ka benung kong ka rukom shna ya ka sams yar ka de ba don kam ba de ban shna ha ki jaka ber khyang am de ha ki jaka bas ngem ne bajhi de ban shna ka sem ru ka ba kulut khnang ba ki yar ki nem ya thnyan ne khap nge apalan la kum nu don kam ban khenya ka ta ka rukom na ka benta ka wei ka yar don kam kum ba 1 to 2 square feet te kumban ai nuksa lada ki nong ri ki kwa ban ri shibu san phau te li ki yar broiler kemut ke jing he jong kasem la kum nu ka dei ban don kumba san phau square foot tam
1: kita ka long shapang kum nu ba ken ri ban shnai ki sem ki ba paka ka ban long ka jing men toy ki nong ri ka ju ka por ka ban long ka jing ko jing kya ki yar ru men ta pan de shibu men tam ki ni ki kin thai ki ba ri si yar kham tam ki ba tre bakta arta bat ki wi ki kam lada ki don kam ka nu go nu ka jing rap kum ki ei tra ki ni ki jing rap ki ba ki la ban yo kham kloi la ni ka ba ki suk ba ki yo ban li wat lat wat len ti na ki shnong ki thau ki jong ki
0: hot ki contain kham tam rural areas ki la ban form ye ki self help group lingba ka meghalaya state rural livelihood society hapo ki dong kishna jinki kawai kawai ka shg ka de bendon kombash pho do ar phongut ki members ne ki de khot but kini ki members ki la ban yo jing yarap kan te lingba kini ki group ki la ban yo ye ki training ki la ban yo ye ki scheme sarkar nak benta ban the de ki khuns yar ban thiet jing bam bat ban thiet ya ki dawai khnang ba kin la ban pen he ya ka kam ri jing ki nalor ka taru ki kin thei ba kwa ban sdang ri jing ri ki la ban wan mi shiki veterinary dispensary ba shijan jungki bakin kila ban wan panjing mut na ki doctor ha ka ba kumnu kin sdang ye ka kam kum

0: Mian ling do tron iba long u samla uba laban pendep tang hadu cluster ne gajing pule henre da gajing tip ba gajing yo jing tip jo e ba gajing let jo e kane ka training hapo kane ka skills migalia program ila la ban yo ya ka kam gajam ka ba incursion ya radi shi met ba kum jur ga yeng ka sem tingi don ru pada ya e kong peri so so tun iba shong basa ha lum shlong pom lakrai is kasi hills ini ru ilong sa iwei pan e bala yo ya ka jing pentaben nega jing shahikai hakaba ilala ban krishan daladie yaladie akumjur agi kasem lingba ka kamrap kamriang ka jong i tingi dan ru hangne ya i betsheba marbanya ini ru ide narang bi bi kata ka de hi hangte ha pomlakra is kasi hills ban iba long iba angnot bhana do ki por ko man sure what happening ki jing e ki jing kendo ha ka jing em jong i pen ban da ka jing yo la jong i ban len ye kitne ki training ilala ban pendep ya ka kam kung kanong sujan bat ka ba ye la ro ban kershan kum kala jing kamai yala di ba yeng ka sem ban i don ru hak ne ka por ya i kong ban la ling do i kong ban la ling do idi be shoma sa hanong thmai is ka sales district i ba la yo ya ka jing pentibet ne jing hikai ha ka be de bat ka shet ka tie wa ne ka ta ka bang yong ka street food ni la ban om ka ni ru ka long kala kalanti jing kamai jak po ya i ba in kershan yala ka yeng ka sem ba gi khon ki kti ni don ru pat hang ne ya i kong pen shai hun hasha ini ikong pensai hun hasha ide bisong sa hanong mensong langkerding ban ilayo ya ka jing hikai ha ka be dei bat kane ka jing sumar ya kitemen kisan bat ilayo ya ka kam ka jam ha ka be dei bat kane ka liang ningkong e ngapri sum hai pi baro i Kevin i Periso i Betsheba i Banala bat i pensai hun ha ka por sa ne ka program ka jongi kane ka jing kren ha ka ne ka por ka jing mer jing mon kalong ha ka be dei kerpang bat kane ka sngi ka jing ra ke haka prathai shi talom ya kata ka sngi jong ya ka jing trai kam jong ki samla ne ka world youth skills day ka bajura ki mana ka snem haka khat san trai u naitung but men ta ka snem ka mo ka shimpor ka training jape
1: al spa sa pokul ta sa psan sngi
0: to men ta pla ya je sha ka jing tungte
1: men ta la ya je sha la ya yo ba ting la de ki yo ba phep phep ha ki mar jan shno
0: pi so kum no to por pi yo le training
1: ma so kum men
0: ta hadin i ka periso so tun ni pha sha ibet sheba mar banyang ibet sheba de phi yo jin tip kum no bat kat no phi hab ban por ban training
2: kum le shi bone kong na yo jin tip na ipar lok changa
0: ibet sheba mar banyang ibet sheba de phi yo jin tip kum no bat kat no phi hab ban por ban training
2: kum le shi bone kong na yo jin tip na ipar lok changa iba sa ha om phnai i ong yang ba ka don ka training hapo la nong kram te na yo jin tip na i na yo ru na ma phone te nga phone ni miss nang tai ngan sa lek ban apply ban ngan yo ka

0: No, but got no pi happen for when training.
1: Kumpulan si Bune Kong, ngayon chintim na iparalog siya nga, ibasa ha om pranay. Iyong yung awa ka doon ka training hapo, lanong krem. Te ngayon chintim na i, ngayon na ma phone, te nga phone ni imis, nang tahi, nga salit ban apply, ban ngayon ka training.

0: damar banga
1: chang
0: tri
1: kam ha roi te
0: te ha di fade nga li wa jing tep te dang ala li wa jing tep igum tu te nga sa kendo ken nga so kin sa batai ring am tep kata ka ba hap tri kum do nga pat tep ning kong te nga suko ban tep kum do ba hap tri kum na e hadi nang tu pade i mes jong i la batai kum do ba hap tri kum do e te nga su tenat na mana du ning kong nga su tenat hiru bangan sumar ji kibri sa ka wei ro nga myo kata ka lat mo bangan nurse ngi kalong kalut mo yingi te na kata ka dau ken he kan di kalong kalat yingi kan kalat yang aruhi kawai mo bangan jonya kan ka training kan ka training ho kam dei ka basuk yingi mo number baling hap tre sitam khanam bangin la bangin poisa khathong hap tre sitam ling bangan ngam om bang ang banga nga sulit ka ya kan ka training hendre ngada trang na dukam si hadu bangan da appointment ta te menta pade ngala so thu kan kat no ka jing yo jing mento jing hi am nga ai khuble shi bon e ya kan ka maso spear bakala ai training yanga
1: kashimpur kan ho ne training jo pi number jo pi ka de ka general duty assistant ne kashimpur kan
0: kadai lies pa andrew po kentahi te ngayo internship ro hante ha civil civil hospital si benai tam kum tu hi te tang kum ta hi hadi na to pade ngayo of hante ho gohati jongka agency jongka ikr hi tenga train te andrew benai te dala de na to pade na kan de bias no lambat kan ka maswa hi kan ka runo hal te kila ai fo yang abang train te nga sawan ocean shit long tenga hadu mentang adang train ya kan ka kam
1: kami ha shalo ne kum ka ne ka ba don ba train fi ka de ka runo hal home care services nai to kane ke kamot ka phila ban komisha transfer mo ban dai la kalu haslong ne ya shagoti ne shwe shwe ka ba kadon kane ka runo hal home care services nai to la da haban le biang shabar philam no
0: kat badang don hang di haslong te kasu hi yang gi hang ne hi mo la no satang daram don la chu hang ne te da yo ta pamban se hab ya le ne
1: kam ne
0: ka kam ka sha te
1: to ngam hai biang shamda shi kevin mai kevin ru ide iba train nai mde pesen kam la jong ne ba phiap tre ba pilaro piru ga joi tra rapi don ha ga nuga company la ne ga no ba pitre ne pila ba tre ha shalong ne shaba to men shwa pila yo ga placement ne ga job placement ne ga tre ne ga ba on ga ne ga ba ga server storm resort ha kerala nang ta ru la tre ru ha lila palace jaipur ti ya mantra pitre he
2: ya go mta te ga nang tre bi por lila palace jaipur te ga don city
1: pian city
2: mta one city mta te hadian mta tio inga mun phai yang
1: pian sahab le phai biang no to pisngo kumno pisngo shem sitam ban shong ban sa ban tre shabar jengai na la yeng pisngo kumno
2: ha balen ingkong te sngo linga hi sngo kumno hi tambalang pat ba sa kam sa kawir bo jinjar te haban tre sitam nga sdang tu ngalit lam gi perlok hi be tre lang tingine chu hakir la ka jing tre jong hakir la ya lai bana hakir la ingkong te kastanat ma na ma blai chati ru bolang kibun khasi bang tre lang te lang asung sungan hi na le jing ne tu ngaran para khasi de den ngam to suling athan re te hedim pat ngayo ka opportunity ban tre pa ka biggest luxury hotel ma bua ka de lila palias ka la vacancy jang athap ma dang athap pat ngayo ek interview tu nga song interview te hedim kum ba asni ki ko ki mba ngayo apo lila ki ong piklo en ban join te nga perkhat ba ngong ba ayo menteri nakani ka na postal bustom ruwa gi ka kam yuzen park ma ta mangayo ban cha ka ba kam he ta ngan ai la ela jong ma mangan bet chu malang bangan biang mai communications ta ru nganyo kendo jak pikijat bre mangan lan ki skill jeng ki biki agi wan tenga penbet biki ta ki perlau jong a tinggi elet nyelet te tanga muri sentang tenga yo apo Jaipur sen point ning kong te ka weather jong Jaipur te is it time of desert te kalong ka kriat ru sik tengen ta kala shit no ning kong te
1: ka kriat ru kriat ru pala shit
2: kalong ta ning kong tum lah ramen sama tambalong hadian pat ski ski ski te ngabu ik chenwai lajong tahi bening kong ngai pen e ti ski ski ngai kum do um tri jai bre ngai zang ban pni thu e lajong ja ja ki bre ma ki banai ki mawari ki bengali te ngai keran kum to te ngai stanat la jo ha
1: ada dang yo la sa shawe pare pindang lai
2: no ha ngai klo ben
1: so so nar kum ta kata ga dai go pide bandon ha ga jing mu je phara phi ba kar banang yo ki kran ba kham shalor de ban be sha kata ka thong le oi te men ta ngi ne phai pre se ki ne lai ngot biang pa de ki ba de ki ba sengkam lajong bani lagi jong ke kijan I bersheba ila batayengi I temantang ya phaisha I banla bat I periso bia kom banla kum ngite pila jus dang ban shet jing shet ban de jing de kum to malu mala ma da jing nang jing tip jus tunat I kana ban de hadong hasnong ne kum no pio jing tip pada ba pindek pindek bet shu ha gane
3: ning kong e ha yo jing tip na I na phi ma long I yathu khana shpang jong kanika NEIPS te dala dia pada basen tip pada keli ong long ne am kumanga ma bala khamra ma bangan join lem te ong kalong ni pidang ye baro te da la dien marsan kum ta pada ki kloi ta baka NEIPS ki kloi ban wan ha dong jongi ban pensai ke se pangani ka kam ma te da la dien da la de pensai tanga su thu ba kanika kam ma kan kan yara ba ya ga ya ke yeng ka sem jong a bangan yeng la ke jong

0: Depir la poi ajaka
1: hoi
0: de ha poi si snab dura da tre ajaka i betseba pada kanu banai pla de training menta
1: la don menta para banai ba pinda training
0: te por por phim yo thi asu hiru ma bun ek jan
1: dang tang ma ba bun sa gi jan
0: dang tang prabana phi de training ri la bun ro kata hikam kalong ka jing aiman sim ye ki ve ro hana ga por namar ba ha ni ong ba ngim la ban puli kala ban long na kan no ma kan no ka dao Nay, Henry, Kidon Kiwi Padakilat, Natai Pinaman Jurboro, Sanwood Hanian, number play your training. Kidon Padakiwikilat, Kibaka Sorka, Kaple, Ban Ajiram, Lada Pidon, Yakamon, Bantre, Ban Shashitom, Nay. To Kapor Glanang Yat, Hashua begin ya, you so napi, Iwe, Yakubor, Habidi, Parkinasi, Nakwa Ban Onkumni. Kumilakan Shakman. Kumbo Swami Vivekananda, but we have been young joint, we have been keno, but we have been a yabishaprang, what sang it had opened a poishakatong day. Namarba, Ladangi pet saudong, Yakajing emjungi, new evokin and bone kijing air. Nimsula ban mudur, and they can even don Yakatakam and see him bantrishitum, ban minon, but ban numgop haki ake ake basneo. Tormenta, Ninkong, a given him, banging a clean clear Ninkong, a given number by the tongue marway, rumba, hanako, hanaka, Jakaran Gajungi. Ka ake of you don't ban ong, ban pas. Shaki parasam lage jungi, come tam haka by day, but can make a sneak by day, casino jungi samla, and pentabit, yaka sap no oble ula aikerpang, hanging away be well a laga jungasam. Get a pidan but only parasamla shenrang. Come tam haka sneak about bunkis snails or dong, kakunga kuboreki, dong show he given.
2: Well, bang aiki parasamate long, a bikidante long, what jung up tangings near him, bagan, the gisakot hero, bakinum, yashong, ben share what they into what is in tip a meat schmat, but bakim day bantiang te, marbanga e bone he keep a long arky on the devil is a bargy longta, then he take a taka come, kumtanga on Hakanogono come, a pitika come, shishong, come up, kiara ehima, a balam but away getting she sharp, waiting that thing agent pisahi, a lucky alate, umtahi getting item seem to matter, bakin long, bakin a tree stumbet, bakin meat, bakim dig when yashong sa, but bakin. Boot hung at a cam, like he boot hung away again, play which a jing job.
0: Get it. Near Piper Menta, Terter and Yang, Nekumga, Nebbing Shong Hanny Portman, Tiny Piper Tashi, Egon Bandala, Gom Bandala, Pila Long Rooker Longumi, Henry, Pidang, Shim, Mikanicala, Banlet Pintabit Shushu, what Lada Pilas Dang, Kuma Kroshman, Ban Shim Nicola, Kumka Longumir Hujokpor, Yaki Kun Samla, Kaka Pidan Longum Kubor, Hakanese.
3: Nga pinchlor yekilong kemiro yekikna samlaro kawei bakinom leran but kawei gedigin tristam ki hab tristam yekinono kam kam de basuk
0: to si iperi so pare ke yo pidan van ongum khobor kam tom yeki para samla ki kilong kemi la ki baya de bat kerep keryang ni yeki ikweru ibenta kam tom bakerep keryang mar baki jingkala ki nang mi man ko por por kar kom rep ki jajing reba pher pher ke pidan banong
4: na galenga chonga ngadon ban kuntu ban ai men sim yeki long me ki khon samla ba lada ki tip ba kadon kano kano ka training kim de ban chim sing ban chu ang u leta ka training man toy ayu kamot long ki de ba ban ban don chikal mian o don kum ka training nga ro ngade ban let ba lada ngale school ning ngale school nga don chik star ane ngam don ching nang ching star ngade ban let ye kani ka training namal kani ka training ka ban ai chim man toy ni de ban don kum ka ta kam sim bang ni bia ba ka ta ka thong jong ka ching chom namar ngi em hakini ki sngi ki ya ki ba man ta kamot long ngi em hak chuk ka ba ko do kam ko jam nim la ban chu apsai ka kam sarkar ka ba kham san hei ka dai ba ngin yang hla ki chong ki chan men ta ba ngin chu yang hla ki chong ki chan men ta ta tang ba chu yu e ba ki yu e de shang chu le pen bo la ma de shar ka nam im te ko mod ha ba tip ba dan kom ki ne ki ru kom rep tham mai ko mod ni dai ban ti ba na mar ka ni ka kam ban thung yu tit le ka dai ka kam ka ba im na ka ba im ha na mar nga men ta dang ta shi ba nai ko mod nga dang dep ni ka training ko mod ka no ka ching men toi ka la wan ra ya ka yeng ka sem ko chong ang ba chong ni ka ching thung tin tang ba ka we ban thung tit ha ban tre shtam ha ban pen miet pe yong na mar chi sem ni la the do sum bai ni ha ban thung dep la dang e no sum bai ndo te kumut ni haban tristong ni haban pet met pet yong ni haban do thia do dem te ko wai pat ngim de ban teng teng ha ka ching long chong khasi chong yi teng teng ya ka kam ka ba da long tre pai baram chu sultanat ban tre ko a beti ki kam ki ba ya tre pai ba sultanat ban ya tre te ngan don ban kentu ya ki khon samla ya ki long kemi ki long kpa ro ko long ni ka kam na mar ba pa ki khon ro ya rap lang ban ni thung ti lam bai kum ta bar bar arngot te ya ban ni bala sngi ya ban ni bala nong chu breu te ngan thrai kan kham ba he ba ni ya seng ni kam na chong na mar ka ban seng kam tit kam da dai than ka ba da bon han do kata kata nda ha ba nang ya la nang ya pa kum lo ka ching lo ka la kham bon he ha ka ba sdang ting kam da don kam than ban da pulo than shi bon te don kam than hera ban ban trebe na do mstiap ha do da mit de ban tre tan ko por mstiap mi ha ban le ban sumal utin chan mi ha ban le ban sumal utin man gi don kam an ai um ara sin utin ha gi sis ngin da ula pho
0: to man ta ba da sha e pen shai hun phi ba da phi phi de ke ba yo ek job placement mi ong mo kum balong e given ne ke ba phi yo da ka kam kum pen tre kar kum ka training ka jong phi kai ka khubar phi dan ban ong sha ki samla kan thai ba chen rang ha ka ba de ba ne sngi
1: ha ka ba ya de ke ne ka generation ka ba man ta ma ka jing ka duk kam shwa ka wei ma kum yingi ki khon samla le yingi la adab ki dan ki bala adab graduate dan ki bala adab ya ka e la adab ya ki shakhmat mo bon sen kim ye yo kam hen re ka ni ka pli lat ken yingi ki khon samla um de tang ki khon samla pe kum ye e long kum ye ro ki dan ki bawan shakhmat im dan ka jing le ra ka ni ka wei kam de hi ro bangin thau be tang ki ken thei mangi hab le ya ka ta ka kam ni de ben pen shlor ya le jong ban ye ki bala kham he ro ka long hi um de ben ong ba o ngi tengi la rang ba ngi kot bo shu re ka karta jung yi kala he em kande kadi ka ba pli lat ye ba ro kha ye ki khon samla la ne ye ki bala he asan ru kum nga nga kane ka pli lat sibuan ken yang am ha kane ka por ma te ngala bangan yeng la ki jong ki kjat ngala bangan yarab ha yeng hasam de bangan shu apsa tang na yeng ru hi ka wei ru na ka liang ka yeng hasam jung yi ki la kaman sibuan ma bangala yo ya kane ka thong la hi ban le ye ke ke ka bangi thang na du kaman siam teng yi la yo ban kiu ma bangin wan sha kaman kawai ru kalong kum ne ken kawai ru dan ka bajing but tenang moy ki we sedang shana ibadet kani ka long kan da ibadet kin posha ki ba he namar bele da fitre na do ibadet kan yalam len ti hi ya phi kum da ba phin long ha ben long brio hadien ha bon ko ba ngin ong yi ki khon sam la ba wat ju le ran ken la da fi de shin the ne la da fi de shin rang ru kalong ka ju hi ka kam ka ba phi hap tre
0: ta man ta ba da ngin ya pha no sha i bet she ba kai yo firan ban ong kum ga khubor ya ki samla kan thai bachan rang
1: nagliang chonga nga kan tui ki para samla ki badon ya ki sap ki ba pher ba pher om de ban pen sap ei ke sam namar ha ka prathem ta ki bon ki jing sneu ki bon ki para samla ki bango ki jing sneu ki bon pat ki para samla ru ki badon ya ka sap tamba ki le ran ban pen ei ka ta ka sap te nga kan tui ki para samla ba ken ja chaprang ya ka sap ka ba ki ki don namar men ta kum ba ni yo i hi ka sarkar mi khala ya kala pen mi ye ki ne ki chaka training ki ba yo ei kum ka NEIPS ka MSSDS hi kala baiting ka ba ni ki khon samlang in nin yo ta ka ta kalat kan ti bangin ya chaprang ha ka sap ka bang ni don te nga kripa ki para samla ba kin ya chaprang ya ka sap ka bang ki don ba kin ya ne ha ka ta ka sap ka bang ki don ban pen e lem shi ki wei ba ru ban I mean same lem ki wei ru ki para samla ki ba don la ki chong sap ki bon ki wei ki training lu ha NEIPS kila ban le chaka NEIPS bat phim dan kam ban seal phin yo ru ki set of tools and the pilot dep training
0: kedai kata ka phi pen pao pen sngo ne kum ba u khpa ka ja ben reo kari india jo hi mathma gandhi ukran ba uban ha ya ka ne ka bangi ong ha khatin pharing dignity of labor kata ka mot ba ngi dei ban so sarong ya ka kam ka bangi tre la ka long ka bar ren la kalong ka bakhrao ne ka dega jing trei ka jongi da ka mensiem ka ba aitilun da ka jing trei shi tam jongi da ka ums app ka jongi ka ba khlem le nyu ben yanu yanu ro ne ka pangi e ja ka kam ka pangi trei ka ta he ka nura ya ka jing job jongi compare la kalong ka no ma ka jat kam kalong ka pasutanat banya kendo ip baro sanwat e kevin e periso e bet sheba e banala bat pensai honlen linkot hakani ka por banya pasat ya ka jing shem ji kendo jong pi ya kini training ba pi yo pani kerman ba ki para samla kumjur kilong kume kilong pa ki samla la ki dikin thari chin rang ba kin ya mi shakhmar be no ya ka jing jai pde mi shakhmar le iwar ka jing tem ka skills me galia program ka don lingba ki jet training ki ba pher pher ba ki jet kam ki ba pher pher ka ne ka jin pher kam jo ka megalia state skills development society ki ba hapo ka labor department kumba e panchay hun mene yong ba ngam tip ngam ithu hanre imi na yeng ba le iba te ki para samla baro ki ba so ka ne ngi kintu ba yeng khe jo but be shaka thong what sang he had open yo ya ka jing job kum bang oso mi ve kananda kru shi bon e kevin I pereso bet sheba but banala but I pensai hun len ya ka por ga jong phi ngi kerman banang ni shafran but ngi dua ngi kerpa ru ngi ker khu ker do ru ba phin ya shafran ha kam ga jong phi la ka long I kevin but I pensai hun ba phin hap ban trai ha ga no ma ga jaka trai om tang ha ga jala la jong risha baru kum jo ya I pereso I bet sheba but banala halaka jong ka jalla hanrei nang yami not nang ya shaprang uble undon rankar hebat hebat aku boleh sibuk naik ke pulau jumpi.
1: Kalau
0: yo semua mentan, ya ke jing ya keren, bat kini ki samla, bat long kini ki bela yo ya ke jing petabet terikam, link baga labour employment bat skill development, hakapi day bat kini ke sini, ke World Youth